0: Efamna tu tu peani si leo kampani ma pisi ni se mamalo le atu nu. Wa fai mau tu manga Samoa. Hala tu au onanga o ni alo fili ma ma fana fana le alofa.
1: Wa utu tu ni se umelanga tila fa pulo ni tu ali ma se ufa malo fa yul fai ba.
2: Ngasi fale natura e peo le mai fatu ka nesa suka toto mawalunga ngongu tina puta ngasi le mafaufau male ano anoa ayo isi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino po le sumpa yafiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga ola na anava ase lau pasene lo soifu wa malolo ina ete ola fifia faso ta ya ne loa le fa ulunga ya masaile au pepe ma mamoe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti susu wane foi ilone no fanga au tu ile unit tolu tasi fitu fitu Ed's Road Ilumia
1: le new tuition on queen o le langulango morisible o le samona ngako malestesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo fatanga ya sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le fataulusi,
3: ma ua tauma favela, ma tauma famata, te le o loa tu uaisa ma fi ngota mai li sami, o loa SS ma me taulima mai le Pacifica, filifili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe,
2: taua lunga loa e se tupe la foi Samoa, fa so ta ine loa le sunga ya no, po entry sad, ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, morisi uleo le saa mora ngalo, male stasi sponsor.
4: E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou tāo fia ai le pipisi o siama o wha mai e whaavea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua I vavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o se nofuanga Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama, mo le tolu se fulu e le fasi fulu se e kone le umi. I taimi ngā se se aita o mafa, a e le ita o sami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le ta aua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winatu I le fale o loa. E ta aua tele le fata aua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama I nisi tangata.
2: Yo e Samoa na ona toi whaamana atu atu. Ia le tato Pan Pacific Supermarket. Ia le tautua. Le ali I le penona a e loto Samoa ya nom. Ia ma Andrew Saad. Ia le tuatusi o le tato Supermarket I Bidwill. O le shop tasi I Bidwill Shopping Center. Ia le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill. O ka oka le au whainga ruenga lau mata fia fia. Yo I bea e su atu iai. So o se oloa si I ato e te maua lea. I le fale oloa o nom. A e fia tala noa fo iai se si vaenga. Vala au nom. Ia po o Andrew Saad. I le numera le iwa valu tolu lima. Fa iva lua fa, iva valu tolu lima, fa iva lua fa manatua. Le tato Pan Pacific Supermarket I Bidwill. Ia matoe fa manatua tu Samoa, le tautua neifu tamali I le tato watinuu. Ia le fetalainga ya momoe mausu te lima poasa, ma le tausi ya masaile au pepe. Ia le tato vaifa le natura, le tato fa malo stino, le tato sumpa sumpa sumpa. Aso uma ole va yaso. Yo e fisoso ani ya oe ma'au ye pea fau tau mawa I tātou. Ini faa ma'i o le tino po le ma fau fau. Vala au ya neifo itamali le faletua ya masale au pepe. Ya po ole fitalinga ya momoe mausu te lima po asa le numera. Ole o faa o lima fitu lima lua. Iva lima ono ete mawa ya inisi faa matalanga. Mawa le tia aloe ma le shake aso uma ole va yaso. Yo e pea e malanga atu iai maua fo ia ua fau maua wō sa e masani e yasoa ye Samoa. Ai wa levan to balabala yo e manatua le tato vaifa ale natura. ma tue wha amana tu atu sa mo le tau tua a le afionga ya pa atu i le ta ua lavanga ngana ta te malama lama iai. Le whetalainga ya seanga i tumua pa doctor, seanga i tumua pa anyani pa atu. So sanga sanga se le tino po le mafaufau ia e te maua lea i le tuatusi o le shop tasi St. Martin's Crescent i Blacktown. A e fia wala au fo iai mō whaia sau appointment a he tele i malanga atu iai e vai pātu o le numera le ofisa le li fo mai o le ima ono tolu ono wha ono tasi tasi. Ia po le mō pili le li fo mai o le ofata si valu wha lua lua fitu lua ono. Ia e usi mai pela wha fonga Samoa.
1: Ya nalo fa fongal malo tolo tatu tu unisi na o company ma pisi ni se wale long o puyeli e na o tatu tu ino malo tolo tatu tu no ila fa no sini au se tani nei ya na ona se tu fa na tu na unisi vai nga pe na mili mail sunga le fo mai pito mau ya wa ye fa tu na nga ona so fa nga lu nga tatu clinic na Black Town na lo fa ilo mai ya o fa tu ni le le aso lua aso lulu manestofi o aso la nai te maumai le sunga le lifo mai. Ya i o le maenga i peona whaatino ai, ia le tautua male unanga le malo telo le tātua tunu. Ya o ala umo so te inga, na wae whaafonga mai ya pito vau. Telefoni ima whaim so te ima maumai le sunga le lifo mai. Ya ai sau appointment. Aso mo ila atua papa, au malalai leo whanua sini ima whaonga ai, na fo le tautua male unanga le sunga le lifo mai. Ya vea mau fo mai tausi o lou ai ngai tutonua sini nei. Ya ite maua le sunga le li i fo mai i le aso. Aso lua, aso lulu male stofi. Ya ai malo lolto ina le weekend. Ya o las faroile asto na i aso sa, ya male aso nga fua. Aso na i malo lolo, ita atu fo mai ono onisio fua fuanga. Ta pena pena wale anga i luma. Ya mole sila fia i fo ele malo telo le atu nupito vao papa ao ma lala i lau fanua o sini au se tari nei. Ina watu la emel tatu ta imo leus fumal fitu minute te ele tu la en lua i au vaya tu pia winga maata ngu fio le taun nei fo iaso. Ewi ia ina matau tia le malo si o le malu ulu i ale watai ya fo ili faa lungona le mafana fana. Anga ia tu tikri i le sefuru male valu. Su valu tikri le mafana fana wa yei nei. Yolo no winga ia ua faa unha ina fo ili nei vaya anga ole au uli. Sa havali vali ele tu ina malo matua. Ila hanto wa haia na o papa au malala ila ufonu o sini. Le a whainai vito lia ia manisio vaenga o stete o Australia. O lo faisi maalosi o snow mo le maalosi fo i o le malulu. A o sini ala atou ia i o le temi maatango fiele nei. Ia e fai fo i male e fua fua toa pito vao. O na ia ia teimi e oso e i faa fua sei i o le vaenga fo i leo le faa tau tau moso le savi. E vave ana a fia ai na i maatua ia e maise lava. Na i tu a o lo o fape na o na fai malo o longa matfai ta fa o nga mai lau fanu o sini nei a si mai fwoi nei a lo mfanau. Ya ae mai se fwoi oni seo fua fuanga te tau. Ya o nei longo puya li ina wale si le fia lo malo te lo tatu o tunu uli vaya ngol tatu o tau tua male unanga pito vao.
2: Yo e ya tatu le i amatalia ya tatu tala mai Samoa atanga loa e fa fei loa ya tu le tau tua. A le si uleo le Samoa na ngalo. Ya lo mfanau wale a tunu u. Yo lo nga lue nga ruenga fa vai taimi.
1: Ia, maa, ia.
2: O lo maa futa mai. Ia, la fionga ya tangaloa lupe matesila tui saafia aso i tupu. Ba ai, o lo maa futa mai ta se maania. Ka lo fai, ia o inga nga snow. Fai fa le leila valava la ei ona ole malulu tele. Ia ole na fo i tu al kelope o lo tau maa futa mai ai fa aftail fa tasmai li tato polo kalame. Ia e manatua lava o tau li tatalo ia male tau tu. Wa ale si ule ole sa mo ngalo ya o fair foi se tafa o Australia nei e New Zealand a tangaloa o lo o yai na yalo mafana wale atunu ya inga wenga fa bai time ya e mo moli atu lo fa anga ole tau tua mo o to
1: wa man ye tele fa te wa fa manatu na yalo mafana wale tatu atunu e o lo tau lo va wa a wale tape na ino se manuia mo a inga ya mai se la fo tanga tala mai wa tu pulanga tala vau. Yo le famu e mwenga na nao na ainga nuu ya mai se fo yo e ka le sia. Ma na ya le vai le leo lo usaonga le mu. Fea lava le atu nuu po New Zealand. Ya po Australia nei po tutuila. Fea lava o faa pe nao na esa ili malo wa yala inga alwenga faa vai taimi. Fau tuanga mai le si ule ole saa mwenga lo wa maunga lo le hava noa. Fai le lei. Fai le lei. Ya ma itu tu angai tu tu si tu ina malu maku alai fa muni mai samo.
2: Aya atang alo awe nek ngalo awe fa nek ngalo mami.
1: E maku maku aso ngasa aku si api coba.
2: Iya iya.
1: Ai man tu olau tu si temi ni olau telefon
2: ke o fo au
1: ya ngalo. Ya kau kaya o ulia fia fia vili ya tu so olau tu si al na lu tu ina malu una miti. Ya po olau fa la ila ifo ila fa ka mai maka maki samo e.
2: Aya. Ya ola mo moli alo fa anga ya ya atang alo.
1: Iya.
2: Ile si fo fonga o ani seto fa le moe. Tusi tusi mai.
1: Mana ya telea. Tusi mai. Mangi ku afa ke kusa kusa mo le kali mal ko inga mal no ku kusi mal si ure sa mo nga lo. Ah. Se kali ya ku piko va mal afa inga lo nga. A wali tau tu ai no lo tu pa ya mo lo tu ma mal ya ma se tusi tu ifo si ure sa mo nga lo. Ile ma mal lo tele o le ta po inga sa mo fe la va se ta fo lo langi ma o mai ai. Tusi tusi mai to mititi mai pala uli ane seto fale moe.

0: Samoa, ia le siufonga le nao aniseto falemoe. Ia tusi tusi mai, le nana moli moli ya tuai ya lofaanga yalo mafana wale atunuu. Ia olo auto wa amai inei atunuu ona osaili nga malo inga aluenga faavai taimi. Moli ya tuai ya lofaanga mo otou ina watulai malitataimi tangaloa. Lua sifunmal faminu te wate ainele itulai lua. Ia fata alofa atu le tautua Samoa le nei itula o le tato polo kalame. Ai usi mai loa la faafufonga. Ile susunga ya ta sesa laam sam. Ole tusitala ale si uleo le Samoa na ngalo. Ia ma tato utala imea na tutupu isi o tato tofi Samoa. Ile neifoiva yaso usi la otou faafufonga.
1: Ia le tuelo na alofa o tātua lia e 45 ua lewa yaso I le isi 45 o popongo telefou au maupele so I formule wia lu tātua tino Tomu atu e tātua telefou Ua whama wina nei le whainga malanga lo na lua le wa lele le Qantas I mua pia Na malanga wi mai au kilani ni usile la so lua lewa yaso le nei. Ma watoe te liwa tua I mai apia I au kilani. Ma toe faa wau atoe le na fai ngā malanga yao se ta lia. Na faa loa le puriseli faa wa maa loa le company wa lele le Qantas I a Cam Wallens. Wa faa loa fina ngalo nisi o te ngata malanga mai ni usila. O se hawa noa le leimal ta ua le nei. E le so eina leo ni hawa noa e fai malanga I le ngata ni usila e faa pena fui saa moa. Wa fai ai te whiwhiringa ni pāse se te ngō fie. Wa fai fai ngō fie fōi e le company wa alele le Qantas e fai ngā malanga le wāo New Zealand sa moa. O no New Zealand o se tasi leo maketi au tū e pue e le Qantas le telo tangata fai malanga e uru fale atu I sa moa I masina te tasi. E le pepo wha amtalanga lo wha amawinai le fast food ma le ono te sima le wha pasene o tangata se asima I New Zealand sa moa. So so atu ye ma ausa tande le luse formal tasi tesi maleon pasene. Ma e lifa le iyo e le Qantas e fatau nukfai ngā malanga le nei le vāo ni usila ma Samoa. Ona ole to tele o tangata ni usila e malanga I Samoa. Watu e te tala le mtanga luengon fatu anga mfai ngā faiva. Se tapu na tu I nātu I le o fai o loe ale se fatsi si langa fala wai tele. E lo lātou fa aulu fale ina mai lea po le fatau I nātu o ni o loa uai lungo fata. E yeri sa utanga ya ano manfasi mai lea tunu o Brazil. Ta alwai se fasi silanga fala we tele ale so I fu malolo ina la lulangi WHO. Ona ole fa amai o pathogenic avian influenza. Na afi ai manu le au fai la fu manu I tatono lea tunu. Ole tapu na tu I natu la au fai la fu manu I Brazil. E le mfai iu no la tu tu e fata wi natu ia oloa nei I maketia tunu I fafu matatono lava lea tunu. Na amatamai lea so se furma le tasu yuni. E le tausanga umawae lua afe lua se funuma le lima. Mai, ua fasi sila fala wei tele foe le mtanga luenga o fatu anga mawhai ngā faiva. Le saonga le mua lo tātu o tunu umalau fai o loa. E au ina mai I lea tunu. E o loa man fasi o loa fatau ina mai. Ua fala wei lua fala wei tele e le fionga e le sui komisino mtanga luenga o leo leo. Le ia tawa sa mwelu a famasanga. Le faa maui na peo le maa le liu o tangato lea tunu o mai faa lawe tau ta vale, lea e o atu lawe le luo se furma le ono I tau sanga. O faa mao nia mai foe le ian taua se faa lawe tau ta vale le faa unga lewa yaso I tia vea. O mali wai se tangata si totasi, mai le toa faa na malangai o loo maa nunu al toa tolu. E faa sua awa uma ina taue toa faa. Mai ole

0: Ia ole nā Samoa, ua o tō whaafafonga ma tātou whaalongolongo ia tātou tala. Tuina mai, ele tusitala le si uleo le Samoa na ngalo I mea na tutupu isi o tātou tofi. Ia ele nei fo I vai yaso. Ia moli atua ili whaamalo, ele tātou tusitala, tātou toi feilo ai. Ia ele tātou polo kalame ilunga o le selau tesimo le tolu whaamo. Mai le itulai ono se pa ia le iwa. Ile ya fiafi ya tayao, ya ae mole taiminei, manuia le alo atu sao ninga pa ia, o le asa tayao. Ia ole na Samoa, mana ia a tele a tatou tala, maua mai ile tatou tusitala, ia le va alelele na ale Qantas, wa mana ia fo ilea a, mai alo atu mai au kilani, sa olava ia pia, ia to italiu mai a ale Qantas, lana malanga mai ia pia, ngai au kilani ia na fatu a taliu mai ai lea pe fatu a malanga mai ai I Australia nei mana ia lea ava noa lea ua maua foi ele to atele ai sawa ele tato tu stala hatanga loa malfafonga anga Samoa o le to atele lava na ia tato utangata o loo au maumpapa au I Aotearoa e malanga so o lava lato I Samoa ia mana ia lea famanuyanga Ia male fato anga leo le au faifaiva a o leo lo maua le toe fata wina atu o loa. Leo fata puina, fata pula aina nei, ia le toe fata wina mai leo o loa mai Brazil a o la o se faa mai na maua. O se tu la fono o leo fata unuina le WHO a le lalo langi. Mana ia tele lea tu langa a. Ia male tato sui komisina o leo leo a. Lana saunoanga lea ile luas fulma leono o tangata maali liu ile tausanga. Mai faala velave tutupu.
1: Tele lea kwenye numero kituwa.
0: Ya ole maua. Ya ole ava maa losia. Ya male lefa auta uta. Ile taimi efafoe ina ilousa. Atangaloa.
1: Ole vangali nape ona eta uwa pituwa saua. Manatu si langona o le sui komisina faa atu ya pia o le ale tua inga langona wali si itau mai le atu nu. Fua faa atatau iai ya ilatou wolo o faa pena ona o latou so ona mita vale maalu le mafou fauma faa tamala ilungo le awala. Ya wa faa fonga fo ila iai ona iye na maali liu ae ala e sao le avita vale.
0: Ae sao iyo e.
1: O tasina vaenga sili ona faa anua noa ile loto. Pia leo upu masanya le atu nu. La vea fuanga ili misa a saatia fua le maa vea vele fua. Ya alae saunga le mule na ya fafua ina le tavale o se fua fuanga le fitawitele le vaenga. Ana wa ufua ya vaa tino afaya sa ya isi vaenga I fata malai. Po le tavale. Ita tawana tu se sala le neimeo le ave tavale la ana te silo fie le saunga le mule tavale po niso vaenga fa pena.
0: Ai faya. Ya male tato ka lo fai sitina le ane se yalana ato I le fale olo lin a e matautia e fa atala fonga tanga lo ya e mana tua fo ileta uai ya male ali e fainga luenga la ba le pampen sinia lin a e sola makupe le pamu
1: e ma ka o ka e tu ai nga fainga le ma le mi ngao a
0: e matautia
1: ya a fai o fa tu te fo le fainga lu matupe Ala mani no ale muti ni tini ole la la ilo ni le ya ya ma ne pena va pesi tanga tu na la tu so fa ile fali ya al mele kan ka fainga
0: ngua ngua ngua ma ka ukia la ba fainga
1: ngua ile pa mu ko ar ma ave ku pore pa mu so le ya ono no in wa si ya ya ya il fali pui pui al wa ya pole ele fai tu to ole
0: fali pui pui
1: tan malala
0: ya talo sia ya maua ya male tala le ole tupe ele tau sanga e lua afe lua sful maleono ele lua afe lua sful malfitu male fafonga anga sa moa ma tango fia le tala ole tupe le oto otonga maina ele tato minister le ole tala ole tupe
1: a ma fofo ipito vai ese ta ua fo ona I minister mo la tuti ute ese le la wata pena wa e pei au le pāle mene le fono tanga lena se mai e atu nei. E na tamata mata amata whafta I le mui le tua. Aha. E mana tua fwoi pio upu e masani ya e li fausia ina roma I se aso stasi.
0: Aso stasi, iyo e.
1: Ai on tele fwoi au upu sa la lau ma lafo fwoi lia ia I le fai ngā malo. Ia e momo mua ya le loto. Ia ntau nule o tala fwoi lia iyo e whanga na inata ma vale vale. Ha se tu lo wa. Le fainga malo mo la tupa ia mamamalu. Ia lenga o wala ia tateilo aile me olo ia lenga ngau leli. So se sui ana tula I mai volele o minista hai tali o la tuti ute mo la soli ese le la vakapenga.
0: Matautia.
1: Eo foi la ya moi fawo, ia wo teilo la tava ai ia ile le sunga ya lufi lufi. E tala vo uhalo na soifua. Aole au penga malifa me alofa ina I leli. Ole matua lava ole to fali tangata.
0: Lava tapena.
1: Ale si meo ki kauwa aia ila uka maria. So te pia kauwa aliri ka maro isi kei mi maana sauno anga.
0: E fai fai ma ata. Ai anoa.
1: Eo e. Ole tu inga filosofia ma tu inga tangata. Ia leo te vaa iwa vala ma li fai inga maro. Fai ole talavu. Aole le leio la tau fua fua. Nga ma fina ngalo a mwale atina eino sa mo. I upu fai.
0: Ya ai tato to toma natula ile tala la balea ma ya mo fa wo le ta u ale fa ta wa ina walo ma fa na u
1: o
0: le a fa malo si ai le fa ya le o pe pa fa na u le tai mi e fo ile ma na ya ya le ta u pu le
1: ma ti no pito va ole ale ai sta mo ti te u ma tu ala sa u sa fa ko api si e ka su e pe pa fa Faya kukinga me se pega la soki mu nga fa.
0: Ya le la matua fa malosia la ba.
1: Ori ta u pe benefit ye le tu u va nga le ona le u sa le le ya. Matua ya o te lo la le ya se ti na to ya re. Avela na tama to si se si tanga ta. La puti puti asia na tama le nga tan la fa ma oni to singo le me alo fa le tua. Ya wala la karu si ya awor fa yo ngor kupi ah yo manga nga fi erle ule ma wale le pe fi tu pel te mutu afa na wale pepe ya ma fa solo to ya le se yo le ma to wotu foringa ma to lu to sanga ma wale ta se la uta la ya pe ya
0: ya na
1: Yo. Ma kwa se lau pasege fo fo ngo ile.
0: Ile ma wa ta cho nei fa manu yang a.
1: Wa pasil taimi. Ah, wa pasil ta tu ta tu ai ngara ma va me ulu ma ki ngulo bori. Fesa yenge kupe ma ngi fa ngi ya so saka.
0: Ma na ye tele nei fa manu yang a. Sa
1: titi ai. Malo, malo fa nga malo. Ya me se fo le to fa li uliu ya ile afi ngale li pa le mia malanga ka peneta. Ya malo ma malu lau tele a ile a to o lo sa fa nga. Ya vea matofi faipule o tu malo a walu filfina. O se manu ya lau tele o sa mo mo alwa.
0: Ya mal tato tala leo fola siya le kapineta le suya leo le ingol matanga luenga o tina amta ma ita. Ma na ya tele feso so ani I a inga po o. Po a inga ma anga feso tai.
1: Tu so a inga ma anga feso tai. Ese tau.
0: Ma na ya tele yoe.
1: Wangai sao lele yan o matamata fo ilisi ya so sao nuanga le fionga. Fata nuanga le fionga le lipa le mi. Sao lele. Wa man tua o matanga luenga le a ta ulo tina amata ma ita. Ie pe ana li lifa na o si tupa o tina amata ma ita.
0: Ai
1: manu tua le a tina e inga le olporo keti le wa walu nei. E le ai ona e ati na e fasoro ato le numa na le manu yo le atu nu wa e le nga tala I tu te fai o te malu loa ya wa me le ai poro ke ki ole ke vai ku wa ke le ai ka malu loa fai o la ku me fai pa povi ba nga fa pe na I me sa tu tu fa tu mo le le le lo tele fa malu vo ile to fa tala
0: ma na ya
1: te le fu ala na o se vai nga li tu pa ti nam to mai tai Ya wati na ato sa mole ainga.
0: Ainga ma anga fa fa so ta. Mana ya chele. Ya malka ko kama le vai maunga a wo fai vai maunga tolu.
1: Ya lo fai.
0: Wo fai fa alua. Fai nga pa lo sala.
1: Ma sa le le fa lo mo. Sa o le reporti le tele le tu malo mo mo le fa. Fa alua ne on fai ala tu fai nga pa lo tala haiti. Talu na tu le mai le malo sa mo e ve malo tu to tas. Maui mai le fai nga le ne yo fai nga pa lo ta. O te ilo fo ila o vai mango fia, tolu.
0: Vai mango tolu.
1: Ya o vai mango tolu. Le nā ua, la ato e alo atu fo ilanga na whainga filifilinga. Lo no winga, ya, e o mai arka usanga nge, o fai ala ko whainga
0: paru. O fai, ya. Ele, e makua whainga tāle me alo atu la ima inge, me o whainga paru ka.
1: Ya te awa ia pito vao le tā uo, o vahenga I o tutupu fo inai nei fo I tu louta mai. Tumalo. Amaya nei tumalo. O se falea o nga te le ale nā moreanga I luma. No mata mata ta ilu pena e mai moa fo I ai no mata mata nei le tae ao I le roadshow wa le fatu tu ele atua sa mo o tasi le tu malo sa fata. Pa wale vanga no pikia mai ai nā I le saunguanga le tofi faori oli o sa fata. Le fionga le tuia. Ele ai sana komiti. Wao te moni mao atu pito vao te ilo le telo fa alave la veyo e tutupu mai. E tua ina ia komiti. wanga ele o yasila fia ele foi pure po ila le na wala tu ile a ya fa me ya sa u ya komiki o ile komiki wa le mela le le wa inge mangu e ale uro le si ele stanga te no fo le tu malo e va me na va tu le komiti le tu pe mo va en fa to si na fa pe wa on me voi le tu na li uli uma mam tu tu uma ma o le to fa le ofiso fa msino a fa msino le tu no mo tu asile silo tu to wa ya ya inga o me fa pe wa ele va pe ngo foi ele ngo foi ngo foi tulo America sa i fanga ko ngo ale ayo so mai ka o file a
0: ele pa lo ka
1: le pa lo ka sa ka o ka mo ka o ki a
0: ele sia na me o le tuli o le fa ma oni ya fa ma oni me a uma a lo si le sila fo fonga o le ali i tanga cha le fa ma oni ya o sia o la cho wa a inga la ko yo mai ka u la ko ma ku fa na ku pen ku wa ku ya la ko a ya cho e popole ila ya wa what white
1: Ole ole nganga sa wale na yo tetu tonu ya le fa alfa maoni alfa maoni pito va o ai ole ta u ole ni ba nga pe ona fa ya pa ole ole va nga tonu ne wa mata me mai le tu malo le o sa fa ta oni to fa ya ni me komiti ah tu u ole fili fili nga le afio anga ia male male tu malo o ia o ta si ole na o wa le me le mo ni komiki nga le alwo yo kupe ale ale sui ta va Ya ba kuku ya la ku kanga ma wono le ko nga me fo le lo le pa lo ka voi le lo la ya lu il fa le pa lo ka le la komik a esa un e ya le pa lo ka e ese ele ese ele ese pa lo ka le sui o il ele fa le pa lo ka le al fisi di tele la o ele sui nga pa lo ka e ele komik ti la ale sui ona iva nga mai ela ona ai na le lo fa nga sui o to fituli
0: ai ha
1: ale ma na ye yo le fa nga le u fa ye ni el tamo le fali Ya, ole tu ai alu po ai a.
0: Nga ole malo a hamo e mawai pa lo ka fa pia. Nga malo a hamo e mawai le ceremony a tanga
1: lo.
0: Mai fa fonga anga sa mo yoi. Ya male tato chala fa i ula le a ka lo fai. Wa fa le anga ina a fa le anga ina le tofi yoi.
1: Ole. Fion ai ato e lupe.
0: Ka lo fai. Tasi le tamali i.
1: Yoi.
0: Ilona tu lai mai li taimi fatoa amatali ai ele fatua tu ele atua Samoa a tangaloa le pale mene. Atiru tiro
1: mali tuto a voli tapua inga le atua a le atunu. Ya ese fo le mao ha ema le matango fia ema le matali a fo yo le tu lai mai osia tamali ile taimi nga ma ai ai fo ya ia le amatanga le nofua inga le nei pito vaho to ia la le paya inga lona se furuma le fitu sa hawa aia inga fo ile mata alia mai ole nei fo ii sui faipule ia aile ilonga natula i mai ona o leo e fo aile pale mai la leo le saufa inga leo le lua fish
0: lua tasi
1: ole paya inga lona se furuman ia mana tu ale sa a ma telefono su ai malanga mai fa fosa si nga se nga se mai ya fio nga le li pare mia e tau ave ina ai e to e lupe ia le te inga le malo le u iPhone
0: ai
1: o i ana manino ia sa mo ia e le tau wilo fo ia le tau selu fo ia le ta mali ta si le pare mia o sa mo lu mana a mo tanga ta e lava ta pena e lo loto le to fa mai le ite ite ngo fie fo io na langona a O ina te vai ai fo ile el fatinonga le faiva maliti ute ia ai. Olo o faa masino pele atu nu. E ui ai na langona le faa noa langa lai mori ma uma sa moele o se awara le leima ele ta la fea unga le mea ua. Ava ese ai le tofio le neita mali. Ia ai. Olo o sisila fufunga o le li ili tangata malana. A fai a wale tonu faiva o le faa masinonga. Ya eti eti ai lungo se faa masino se taimi muli muli lea faa enga.
0: Aya.
1: Po ai foi foi sa tau la mua ma tau faa sos. Kau ke vai akua ua fasa mai lungo le awal.
0: Ya tatou talo sia ina wa tula ima li tatou taimi wa tua sifulu lava minute ya na tale o le itula e tolu. Ai ole aso o ula atu a tatou tala mai sio tatou tofi sa moa ili si ufufonga o tui eti tawalapini. Falea lili uma i oma o usila o chau fafufonga.

0: Yo Samoa, falea lili umai o ma o, le siu fonga matang o fiele na, o tui eti, tawala pini ele nana sa o ula atwai, a tatou tala mai Samoa. Tulai mali tatou taimi watoi lima minute, ya tafo ilea o le tulai tolu, ya a talwai Samoa. Na ona toi wha manatu atu, ya le tautua le tatou fomai Samoa, le wasuia ona aso e ngalue hai a tangaloa.
1: Mm.
0: O le aso lua, aso lulu, ma le aso tofi. Ya awa foi lae ki alu I o le aso ngafua, ma le aso varaile a tangaloa.
1: Chao lele, ya.
0: Ya, aya.
1: Malisi vahanga I te sila fiei, na te whafonga mea le to laulau atu e pito vao I ale tūlanga I numero tatou telefoni. Ya ai, o le tāua foi pito vao, o lai tele a fomai pe ana fai atu. Susupe iai o vaisisi fomai o te iloa te awel waku e fia fia iai.
0: Ia.
1: Whamatala fo e wai isi isi a e peona ta awa le fomai. Ia e mana ia le awetitanga tasi isi fomai e tasi. Wa se fautuanga ta awa le na. Ia ala tufu ele manu ia ile fomai ia le vaili isi fomai. Ma e te le ilope te aruatu ia e manu ia mai ilo ngase ngase ile fomai ia.
0: Ia.
1: Ia ole ta awa le na. Ae ole au ngā, ole fionga ia pātū. Ia, e te whamatala ila tātou lawanga ngana mahala malama lele. Ia, ili tu inga ngāse, ngāse male a fianga olo a fia, ili malo telo la tunu, pito vau.
0: Io, ia matoi whamanatu atu le numera, ole ofisa, ole li fomai, ole ima ono tolu ono fa, ono tasi tasi. Ia, pole mopili ele li fomai, ile fionga ia pātū, ole o fa tasi valu, fa lua lua. Fitu lua ono ia matoe fama na tuatu engalue ile asolua asolulu male asotofi ia manatua ya fire sau appointments pala au yai ile afyonga ya patu ia watu lai malta taimi to tolu minute ia nataloa leo leitu la etolu ia au na ya lofaanga nei tangaloa fia mol mol yatu pa ia mal mamalu le atinu ia le afyonga ya ote moa se yulif male faletua ya salamasina fei moli atua lo faanga ia fapea le fetalainga ya lio le vave a nesi ya male faletua ya sefulutasi yoi ia fapea na moli moli atua ya lo faanga ya mati ni mole ifi fapea le faletua ya afe maleta leone ia fapea mati mitch ma afe maleta joshua moli atua lo faanga mo outou ia maila toutanga lo alo mafuta mailunga o apio o folinga ia fapea foi la to lo mafuta mailunga o leiti o fa fonga fonga yo ile tautua ali si ule ro samo na ngalo a inga mta wa inga mol mol ya tualo fa anga tautua mo o tautanga lo mo ni si alo fa anga
1: yo ena yo lo fa anga fo ine fi ta ina ai le pesele ne mol ya tua il sunga le pali tele tautu yo ane mal fli tua ya viva fi ta ina fo le ta tu pesele ne mol ya tua yo lo fa anga le fionga ya muri pola tau pa utonu pali I mal fli tua ya va va samana ya te wila ya ele fa anga lo ina fo isi a wole sunga ya fo ma isi la ta fa pe fo il fli tua ya lu isa mol no fo alo Fia tafo di tatu pesele nei mole atu yolo faanga si awo ya sasa mapusi makafi. Le angatofo ilia ya oletina amatua ya lina o ya kalala. Ya male tausi ya lina te vanga. Ya umahua male tatu por kalemele nei vayanga ole awa uli. O alo faanga na pito vao mfapena o na umahua manatua lengi fui vayanga ole tautua male onangal si ule ole saa monangal.
0: Yo tanga loa ia manatua ai foi ia na ia lo faanga ia mole tausi ya masaile au pepe ia fa pe foi le fetalanga ia mo moe mausu tali mapoasa
1: alo fai ole fai ma ro tau tua tunu
0: ia e mole ia tua ia lo faanga mo oto ia ile siu fofonga o Felice Mikaele taluono uso ia soleanga usi la oto fafonga

0: Ia wha malo atu I lawa fionga pātū, Dr. Sangai Tumua pāniani siu pātū mō lau polo kalame mātango fie, ia malo mō lau fisoswaninga nai o tātou lava tangata. A wāle whaonga ina leo le tātou ngangana sa moa pe o na e sau noa iai. Ia o lefo ima ua atu a tangaloa mal whaafonga anga sa moa. Ia pe ia la a whaile klinika a le fionga ia pātū sa moa. Mana ia tele.
1: Mana ia teilo ala leo tua avavala mai pito bao le mae ngai masane. Ia ona tu ua tātou e malanga le tionga le lifo mai. Ile ngata la o le taima I tau atu ia o le tau singa o mea nei fwoi o a inga. Ia o le fwoi e anga I sa molo na sa ili ngā malo.
0: Mana ia.
1: Wasa matra noa lisi aso ia e fia faiso na sao mōsi o tātu tunu numa malu lau tele o le atunu o e o. O afifio atu fwoi lea mō tonga fitinga. Ia o lana fwoi sao nuanga toa tele a ila atu fwoi lea isi o le ngata ilo na I tū malo. Ya oni si fwe iye sa latou wa, o nga ma latou ma sani ya so ya, olo ona ona watu ina iye mfai, ona fa atino lea au onang.
0: Mana ya.
1: Iya la leli yo lea uwa, ato nuo se taimio iluma. Ya ona fa atonu uina lea ole, fina ngalo fwe ole sunga leli fo, ma ima si ona fa tua,
0: Yoi, mana ya chele. Ya, ole nasa moa, tato choe fei loa I, ila uploklame ilia soa tayao, ma ilunga ole slau chasmal cholu famo. Ia mai le tulai ono seipa ia le iwa ilia fiafi. Ia ae mole taiminei ole nā Samoa wotou whaafafonga. Ili poloklame matang o fie tu ina mai ele fionga ia pātū. Awa lava le soifua malolo ina le lei o nā I o tātou tangata. Ma mole atu alo whaanga mole wharetua ia la mauta mineva whapeala wa fionga pātū. Tātou tue feiloa I ili aso atae au. Ia ole nā Samoa ua otou whaafafonga matango fie le whaasoa le longo longo puia li I pea le tātou fōma I Samoa. E ala lea lu tātou soifua mā lolo ina le lei. Ia o tāu mafa lava. Ia awole mā losi li povi māsima ma le whaspua a mea lololo. Ai tāu mafai lava, ia tāu mafa, tāu sami fuala au, ia whataua pea. Ia whataua, ia fuala au aina, ia pofuluki foi, ia whataua, ia tātou tāu mawha I taimi umai pāleni, ai maise lava, ia tāu mawha pāleni. Ia malitoe whaamanatu lea I fuala au, whataua aina, pe amalanga I Samoa, pofea lava, ia se tafon ke lope te malanga, ia I whataua. Ia au fuala au, pe a emalanga. Ia malesi tū lea, ai ausita ia. Ia le inu manga o au fuala au a faye tu maile polo inga maile fo mai. Ia inu fa atolu le aso le fuala au. Ai sau oe ia le fale mai ia wala vale kasi le aso. Ia kia yala I omi mingi vae a lo le ngawa ki ngale ulu. Ia oso ai male kele uisifa mai ia. Ia e leiloa o tatou la ele usta ia le tu la fono. Na tu ina mai ele fo mai. A walo so I fua malolo ina le lei. Ia na o se fa manatu. Masi tu wa lalo, alisi leo li Samoa ngalo, ay usi mei pela ufa afonga Samoa.
2: E te tau ona mau e tamiti umo Samoa le ola malolo ina lei bai nona whanau mai, malo na ona tuktupuae. Ia mauti no ae fai tui pui pui ala upepe, pe a fai eilano ifo le lua tausanga le mutua.
3: Siaki le tusi o wha mau maunga le ola tupu tupua e matui pui pui o whanau. Sa tui ina atu mō aso, mataimi e wha atino ina ai tui pui pui o lau pepe. Pe wha afso ta e se fō mai po o se tausi soifua, mō nisi wha amtalanga.
4: O le ola malolo ina o pepe, o le ntafa yo I aau.
5: Maa.
6: Maa.
7: Maa.
8: Maa o pui.
9: Maa.
10: Maa o. O whanau, ola soifua manoloina, o le tātou ngā luenga e whai whātasi.
3: Fautuanga mai

0: Yo e Samoa le si fonga le na o lua lima pai lache e cheru. Mea o loo tutupu o ka o ka. Se wai loa kwa ya kamalo loa e wha kamala. Atanga loa.
1: O le tāua, o tāua. Pese ni maa, ia ni maa, ia pese suri.
0: Aya.
1: Ia hake whaku ngahala ka unafo fo le pua inga i kai malo. Ia ngai fwe la vea i fwe le kupa o ku. Ewe ma iyo e hii. La fwe iyo fwe si anga iyo whaala kua. Malo, maana, ia tele le pese. O mea o loo tutupu o le sa i fua ngai pito vau. Ma ele se se le pese suri. Ese le sa o ba fungo la. Kalau luar lim, if I for you lah, faham lagi.
0: Yeah.
1: Ufah suruh for dia umah kuat.
0: Yeah,
1: Lena. Yeah, kai for ia ko ingat mewah per.
0: Oi, lo ko ingat lo mak kuat.
1: Ngangai lo mak kuat, lo mak kuat. Yeah, faham ini siapa ia commitment. Ile va per kali ini va ia lo mak kuat.
0: Changalo mana ya la pesele na le na fata lo fatu o le nana so ulai ya tacho kolokala me tacho fo mai ya fata lo fatu ya le mi nae
1: malo ma fu mai stete sunga ya le mi nae ya ma be fu ila tu uma ya uma wa mal tacho to tu pito va le ngate ila fo no sini ya fa be fo so se stete se se fo Australia
0: mal
1: ya ia tu so se tafar ke lo pe o mfai ona ma wa ma ye le mal lo telo tacho tu fa ma lo ma ta mai ya ke lo mo se va no ke lo pon ya lo fa nga fo na la fa ni ma
0: ya sa u ta lo
1: mo ya tu na ya lo fa nga ye le nga na pe mai ya ya su nga ya le si fa le kan wa
0: o ye
1: so na pu ko va ma nga ya le me ya lo fa nga va so a fa e lo le o li ya
0: le mo mo li nga lo fa nga
1: mo ya tu lo fa nga le su nga ya le si fa le ta no ma fa tu ya Mary fa pe fo i ya le wo ma ya ta to na nga le fi nga ya to a te ve li sa ko fa pe fo fa tu ya si ta ma le no fo a lo Mumuli tu fo lo fa anga si uso ya tanglo sa James Lota fa pe fo fa tu ya ya Sally fa pe fo na muli atu ya lo fa anga ya to le fo le to ni vete motu ma fa tu ya sua meli ya mesi si o latina ma tu ma fu ta fo ni va anga o le tatu por kalame ya fa pe fo ina muli atu lo fa anga si uso ya ma wai muli vai fa pe fo fa tu ya to lua ya ma princesa si o latu ainga Ya taina fo tato pesen ni mole to yelo fa anga le fionga ya masoi. Wele fa pe vo fa tua ya Maria. Ye o mfa ona ma wo mali to tu ni vanga le fia fi pitova.
0: Mana ya malo. Ya fi mol mol ya tsai fo ina ya lo fa anga nei tanga loa. Ya i si anti le ya yo le fui ma ono ta ala ya mai maunga tuli.
1: Malo.
0: Ya fa pe fa la fionga ya eli tuunga ya mal fa tua ya ai tulangi male ai ngai maunga tuli. Ya fa tua ya ta ala fui ma ono male fa tua ya ana fui ma ono une ya i maunga tuli. Ya efia mol mol ya tsoi fo ya lo faanga ya Helena ma tsao finu ya mai i Melbourne ya fa pe manu to au ma Sean Heidi Anna Maria JJ ya fa pe fo i po mau ya ma Max mol ya tsolo faanga mo oto ya mana tu ai fo i Malvina ya ma Lotu au apa au ya ma Princess Selena mai i Brisbane ya ainga ma tsau ainga mol ya tsolo faanga mo oto ya le siu fofonga le Rosalio Ole upu le nei, usila o tau fafafonga.

0: Samoa le si fufonga le na o le rosary o le upu le nei le nana moli moli ya tuaia lo faanga ili paia mali mamalu le atinuu ya mafuta mai li tautua ala si ulero sa manangalo ina watu ulai mali tata utaimi watu elua sifuli malaiva minute ya tafo ilea ole itulai faa ai usi mai lo ala fa fonga Samoa ili si uleo le Samoa nangalo malana waya telefoni efetoso ai istese SS o Australia usi la fa fonga
1: Talofa wa telefoni sau noa mai.
2: Fa talofa atu Samoa. Ole si uleo le Samoa nangalo malana waya telefoni mai istete SS o Australia. Mai ili istete o Brisbane, Queenselani. Tua leanga le fa sausili. O se li isa ia ulufale ma le screwdriver. Ili tutonu ole fale fa atawina ile ava malosi. Wata ua ole liquor store ile po ole asolulu. Sa tau mafai lea alii, e oso faia nisi ole au fai ngalu e ngapeitai. Sa tau fia e nisi ngalu lue I le fale ava. Ato ai, ma le fisosoani e tangata, sa la tau moli mawina le fale belave. Ao tau fia malokaina ona lima mavae, mai ilona mae mae. I ripoti ya leo leo sa lei loa I lea alii semea, mafaa solo ai lava inatinga aina oia. Sa tau mafai leo leo e faa tau nuu le CPR, ai ele I faa amani ya ina mana maliu lava o ia ile a taimi. Ile taimi nei, ono otaa lise reporti, mai isue suenga ale corona. Waya telefoni mai le seto Adelaide, Australia isaute. Ole tamaa ya seye drafi hadari, eto alua siana fanau. Sa ia tuuina lana ta avale o le BMW I lunga o le maketi e faatawina atuai. Ta ua Said Rafi Hidari, sa ia moli moli ta ia tu la fono uma e faasala lawina le ta avale e fia faatawatu I se isi e nate moomia. Sa ia maua se bala au mai isi tangata e nate fia faatau lana ta avale peitai. Na mana o lea li e sau I le fale o Rafi I lea la vapo. Na ia talia mafei loa I male e fia faatawa le taavale. Sa talo sanga lea li e fia faatawa e faata itai le taavale. Masa ia ioe iai pe itai na tua leanga. Na faata ia le tamaa ya Rafi ina uafaasa I lima o ia e lea alii I se naifi masola ese ai loa I le taavale. Olo faanga solo sue sue ngā leo leo I lea faa la belave. Ao I le taimi nei, olo tausa I lia pe.

0: amoa ia le siu fonga le na fata Solomona mata utia le Aisa yoi ia le nana sa o ula atuai ia le waya telefoni ia le siu leo le Samoa na ngalo ia tatou tala na i meolo o tutupu ilo tatou siu siu manga i ausitalia nei so sestete yoi telefoni meolo o tutupu isi o tatou lava tunuu ia sini nei a maise lava ia le fasi ia le Aisa o lo o afia ile tele o na io tatou tangata ia pole tupulanga foi tatou tatalo ile atua atanga loa fa pel fa fonga anga le atunuu ia talo sia alo mafana wale atunuu ia maso si tangata lava a ia wa tatou va ai atu ya Samoa le tau faile test a po ia ma wale ile e po ayo inu mea ina atanga loa
1: Moni le lele saunanga pito vao mao se fata ita ina le na ia ia afua mai maunga manuia o nu. Fapena afu ina afua mai taita isi fata ita inga le lei mo le tupulanga lalo vao ao Samoa. Taritonu na vafo ia ua tele tala mamea o lo o tutupu ia. Tatou tala noa le nei atu nu o lo o tatou utu papa ao mau mau wai o nisi fo ia o Aotearoa o nisi o Amerika ia a o le to tele fo ia. Ya o si o tatou lava tofi i Samoa. Ya le na o le tāua le na o le tatou mātala. A fai au e whaafonga mai o le nei e tau alanga si ule o le Samoa ngalo e ala i tatou musika nei mu moli e tuwe se whiau. Ya sila sila ae. Yo ya e mata i tū ma mātala ta māti nā i outo walo mā tatou whanau. Mana ya ia peona tāua e pito vau le taimi ua whanau. Ore kio mea uma tatou whanau no manu ma tatou nofo tatalo mō tūpulanga o Samoa. Tatalo ane oe tatalo atua au tatalo ane le au whainga aruenga maso si tasi. Ina ia lavea ina alo ma whanau le pisi o le whaamai ni neo fuala au whasa ina. Wa aafia ai tūpulanga ua le fua tasi. Ia ona ole aafianga lea ua mau tatun hui pito vao ia ili isi atunu o sao mai ai.
0: Ne ai.
1: Ole tau mai tau atu e feo lolo ata atu na ili telo fuo isi atu motu le Pasifika. Ia lea ua mawhai ona whaofi atu ia ili telo fuala au whasa ina e whaatai le whainga malo. Ole wa mata ona tali mai e tine ia lea vaenga o fuala au whasa ina i Samoa. Ma le si tala ta ure na pito vao na rifia pa ia iyo se tatala. Ia ili se tasi fo iyo alo ma whana ua lea tunu. Le sunga ia pira
0: Vayusu.
1: Ia e momo le loto tangi le anganga a e sili ai ona vivi ile loto ile atua pona ua langona.
0: Salamoa.
1: O le vaenga tāua lea ina i mufau na whaofi ngō fie iutu. Walu mā tātou whānau. Au wale au ngatā e ole i leli. E le mwhaina tū la fua ina o lo o iei lawe le lawea inga mare wha maa whana whananga tātou te pau le langi le lawea ima iei alo mwhānau wale atunu. Pea whai e tātou te maua le anganga o le Salamoa wha maa. O ni o le si vaenga muri muri anana muri muri ai la tātou talal na pito vau whalongo atu e wha pea. Na avia ili faa maro, mali faa tai ya lisunga ya pira yo na matua.
0: Matua, iyo e.
1: Ele i moe, ele i tule moe.
0: Ile asinga o ia. Iyo e.
1: Faa tai fuli ti ute fayo matua, wane ole upumonia. Ya, ele mata ngofie, ele tula fua yo to walu matatu fanao. Ai o se vayanga ta awol na ole soifuwa ngo to walu matatu fanao, ti inangan si se ai vai mai. E le o tu ulafua ina e mātua i te mi umu. Mā lo fa taifo i lea fwoi talavoupo lea fwoi alo lea tunu. Ia furitua roi leanga a sanga i ane. Ia wāli tā penanga o le lumana i moe o le afa e penanga. Ane fātanga te ina ilo a inga le tātu tapau li langi pito vau.
0: Mana ia tele, ioi. Ia ina watu ula i malita taimi tanga loa fa pel fa fonga anga Samoa. Watu e sful malitolu minute ia na fa amuta fo ilea. Ole tautua ale si ulea ole Samoa na ngalo. Ato e fa manatu atu Samoa. Sa upese moli mana o ya wala tato polo kalame le aso atae au.
1: Ia wa uma. Ia
0: ina mai. Ia ilunga o apio fo linga.
1: Malisi mea pito vau la tato vau manatu apo le valu elna e wae fa la wilo e o tato upese moli mana. O teimi australia.
0: Ioi.
1: Ta halo le valu galu la tato upese moli mana.
0: Ia.
1: I kāngi fōre valu e koe mōngo mali pesealisi sāu sā ai mana i āni.
0: Ia na tuai lea na tā atu, ia na tō tā mai mai lea.
1: Ia e mōle mamalua lea tūnu oe o mwhaona mara ua tū tātō api o fōringa. Ia ar tō te lea, ia lea i olea meli mai ai tua, ia manisi fōi sō tai mai ai tātō wā. Ai wha malo, tū wha tai, tō wāwhia mōli na iu olo whaango mōwa sina manua. Ia ina iu uso o mwhaona wha fonga mai au te roa, ia wharani pele wha pia fō ia lima. Whaangutu, ya ma na yo matu ainga fa pe na fona mulia tolo fa anga se uso ya lilia na me fi matu tia ma le fa na fa pe ho i fata ma ka matu ma sisi ma le fa na ya ai me se fo ni si fo so na i wo ma pa anga wole ma na tu o tu suafa o mulia tolo fa anga le tatu por kala me mo o le fa anga lo in le tatu ma fa tanga ya so uma ilunga ya ele nga tele ala viva se fu tes ma lima fa mo ya so to nai ai ol selau fu tes ma to lu fa mo ya ya so sa te tasi ya ai tu na tu leva no ya pito va mo ni si fu yo lo fa anga ma fa so lo tu ya ina fa mai ai nel ta tu por kala mel ni fu va anga le fia
0: ya va tsa e fie mol mol ya tu ya lo fa anga i se tu anga ne sa mo ya ti u fe yo akimo ti u fe va le tsa ala ya mal tau si ya tele sia ia fa pe foi ia niu maleoa ia male faletua ia a pesita Matilda Smith ia fa pe ia siola alo ia cho Tilda ia embolia toi malo fa anga ia ia Levi anae o lo mafuta mai Christ Church in New Zealand ia fa pe foi le a taua le sale petisio moli ia cho lo fa anga a mo mo la nafionga ia fa pe foi ia le wo le pa anga mamai el tato le tio ya Abigail, New Apple, ya my Meleponi, le lopo malanga fole fole tua ataka loa.
1: Om te lope, ta sire ala waru e faia, faia test se
0: i
1: Samoa. Ali to tele lau fai ngā ruenga. Wai mo, mia le o lato, ma sunga le li fo ma yo e a.
0: Ia le na.
1: Fai sia ki Samoa, pe mata e mawane eises.
0: Ia, ia, fa pe foi ona manatua, i lato lo mafuta mai li tau tua, le si uleo le Samoa ngalo, ai le o tō la wina atu, o tō suafa, o tō o woma pa angaba mai, le si uleo le Samoa ngalo. Ia manuia le alo atu, sapa, pa ia tai au ai ole ata ina le siu fonga o malae sa ili sanga ua o mai le ngā luenga o fō fongia ia usi la o tau fa fonga Samoa.

Esa mo ai mali mai ala fa saung al nifu vai ngol e fiafi o le tatu por kala melava le nama lo na o te lenga na una uta inga le au fainga anue ngale si ule o le sa mo nangalo wale tau tua inga o loutou pa ia malautou ma malu pitai o mātou teimi fatu langa ina ilunga o pe auma ngalu ngalu ole ea fai uina atu ya le tatu o nangale nifu vai ngale fiafi tau ne ialo fangia le tua manu ia malo longa le fiafi ami telefoni tapau le langi I le upu fola fola o le afiangai ma le au ainga o sa le vi le aso atayao ya tauna ia faa uina le paia maungalunga le atunu usau sa uina ele anga le leo le atua ele anganga paia tatou feilu hai le ele tatou po kalame peona masani ai mai le itu lae ono le afiafi anga iatu le iwa ile nunga le selautes ma le tolu faa mo ya mai le au fai ngaru wanga le fionga ya pito vao maana ya Anne Maria tupea vale le taala mala autu auna to faa soifua sa mo le atunu pele ele anganga